0: njagaramba tege. Ensieno ya vada. Tetuwe rooza akonti fetu jitani kidemu. Atenga na fetu jagireka. Na inge nisonga nikuru tulino kwe nisonga. Nisonga na fetu. Tewajisa suza pera nungi. Nga kwe nisonga. Uli.
1: Oh,
2: why? And here I am.
3: Whenever we pray.
2: Never.